0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E mo molawan fa tala fa tu pa iman malu sa molo fa fong mai maut malawan ni tu na. Ta no fa lava malo se ifu na ngi ma ma ma tafi. O si mai lon fa fong e tala fong ni ona so lua. Su limo se te malua filis fulono ale lima tolita si PI PMN ya te roa. E fai tau wafi tangata o kilani ni ti e no fua fi fua wale City Rail Link. Ina wita tala aloa ia le tae au la susa. I se fai ngafa ona po nei ona fua afi sa hafa alua ele lima tesi male lima piliona tala le tau. O loo fua fua le vanga fua fai ele national. E tau fia se vanga fua pito leo leo e ngalu lua e lunga ona fua afi ma pasi. Pe a fai tau e filifilia la tau e pulea le malo. Pe mele so upo leo leo ya Mark Mitchell. Ole afa atuina sfanga fa pito leo leo mo fela wa inga ya ukilani ina ia va ia leo leo nunga no foafi pasi va afeo ai po ferries fa piano foanga tau nu ia malanga elimas fu leo leo fo ole afa fa inga venga ina mo le amo leo leo si tu pe fa popo e fitu miliona talang e ala il paketi po le talo le tu pe le lua fe luis fu fitu fa malita tal national party ya Christopher Luxon. E tā ule nofo male mautino o tangata au kilani, ole ama fai na fe malanga i vave male saonga le mū. Na tā ule matanga lue ngau tupe poli treasury, ele ia i lava se feo tina inga male kāpene, ta ele i fai a New Zealand le ofo, e tā li malo ai le fono ta e tā ule Pacific Islands Forum ili tau sanga fōu. Pa male minister au tupe ya Nicola Willis, e matua fa iti tia tupe o le patu tupo le talo le tupe, mo le fa moe moe, ili sili atu le lua mai tolu le au fa inga, ona sa manatu mutanga lue ngau tupe, ele o manino le ta ua le fa alu o tupe le fua fuanga. Ai mai se ai, ele i uia ala o mea i se fa atanganga male kapeneta. Pe ita ina ta ua le minister o la o mta upu ta le vai fafo, a fionga ba vasa mana ya Winston Peters ili Radio New Zealand ifa pia wa umma na longo ina le pale mi o Christopher Luxon au le ifaya le ofo ba ile aisi a ya sa ili aisi fa atanganga ma ile kabineta. Pe mele a fionga anaye atho anaye wa fa iti tia le fa atu tuanga i pulanga tau fe malanga inga le telo tau sanga ona o fau fau tua le fa maoni ele mafai onu tu ina atu talu sanga mo visa le taimi tatau. E mana o le vanga fa ufaya le New Zealand first, e tu ina atu tangata mea tu moti o le Pacific alo nofo i New Zealand ya unoma se permita alo ia po overstayers, se va i taimi e lua tau sanga, e fa asa o lele ea la tu talo sanga tau fe malanga inga, au le yo o ina toi ti poti ese ma New Zealand, ma le toi mawai se visa. Ulo una ia malosi anae afa anae ia tangata pa se fika, ulo ilea tu ulanga, na ia awane ifa ama ima wina le ne ya vanoa. Fa mesi fala aptonga so ifu malolo ina Maori, wafa onga se ele Pauki Trust o ta alonga imasini poka i papu mfale kalapu le lua sifunu valu miliona ta ala. Ma sifa alavalari matua onga onga lea. Wa maulu mtanga aluenga mta upo lo toifalo lea tunuu, tupe saa tutao nufa alua onga ifso swani mo nuu upo communities, e tutongi ei tupe faalu wa lfaalabu tonga. Pa melipule silio le hapai te Hawara ya Jason Alexander. O tangata maori mafio anga po communities e matua maua lalo tupe maua. O la tou na o loo amo ina se adhenga mamafa o le neifa ale tonu le manuia. O se suesu enga tumaitia onga le Pasifika wa mawai e tutamale afan sa waini le tausangataluai pe bullied. Wafaala wilo le Pacific Community la na lipoti o le lua afelus fu lima Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment le ea o fi aise fa ainga le soifuwa manuia po le well-being. O le tootele o tamaiti maasani, o tamaiti a onga na fai mai na faasa wa ina la to le a onga. Na mawe su enga a mionga maasani o le ulangia po le lafo ingo tau fa afefe manga oi a la to mea to tino. Tuse male lua mai tolu tu mai tia onga nei putia mai nei ya afianga, male afa na faa manu alia o la to tino, masasa, fe keki pe fe la umata. Male tala faa iu, e sile male tolu sifuru tangata o leilo loa pea ina ua fuli se vaa sa malangai tangata o le sami sa utou i vanuatu, na faa mitale se tasi o vaenga la vea i fai mai, o se vaa venga ili sifuru lima na faa sa o ina mai le sami, male to olua ufa maonia mai wa maari liu ili tae ao le asfraile taluwai. Ta watu ili pailate male fuo mai o Mark Turnbull ili Radio New Zealand le lo lo wa tele le tau ma matangi ma lo losi sa ma tua fainga tai au au nanga la vea i ile sami. Sa mo telefona o le ne yaso manu tele ina lau tapo inga inga pulea i Maria ma ke li te tuu so i fua.

0: on your Nepata girls.
1: You're now listening to PMNUE.
0: Pilolongo ia, haku whakahele kua whanongonong me kaike he. PMNUE ko inangaroa nehem tula tangatanga hua, kua hoko mai ke laumatai atu, hi he atu tula ka pisinga ko lolo. Ka koe, whalu ni atau, ko whinatau mi tatou atu ke whalu atau, tau whailoanga, po ke tau talahuanga he tautua ngata, ne whai o atu ki hata tolo motu ko niwe. Si kai ke kua amana ka kai ke whina atu ke he motu, hai ai ta mga aho ni nā kai whai sim e whahinga hoa moua mo he whakwhan whikau, ka koe mga aho ni i loa mai, kua moua lo tolu he ta mana ne whai ngoa koe e-sim. Ka koe ngā hua ni ke lata mo he tau telefoni Apple. Si ka eke kua hake kai ki niwe, manakua kai ke moua e taha simia ke langwatai atu ki hawa ta whanuanga ke matutaki me tau mga whawa. Si mana te kolo tolu ni moua he tau telefoni Apple e lokouka kau ia ke whakaonga e tau eSIM. Kai hai ai e matakau ngā hua he telecom whamahana lo tolu ke whai tama ofisa ke he Malewa Kaleali. Tika eke ke huma ya reiki fafo, finatu muia ke moa hawa sim, ke moa data, ke mai ke mea kwa ke fraonga hawa telefoni, ke mga hukano fuata ke mutu. Kwe falua tau mandakai nanga, ne fafenonga kini wei foki, fa mahana latoru ke taatu e tau koloa ne peko e tau Starlink, ki latu me tau mga fawa he mutu. Si mai ke uke utataha he hakoa katoleta he mga hukoa mole, ke lata me haka tungane, ngā hua, nau kauka fuki ni, mai tau tutungi fuki. Kua mole tato mga aho ni, mana te au he nofu atu ki niwe, whakaonga he tau, internete, nā kai fai tutungi. Hai mga aho ne, koe uta ni, ke malolo he tangata ki tutungi, koe manako ke whakaonga he ka niu, po ke whakaonga he telecom, po ke Starlink, ke matutaki moe tau, matakai nanga i whafo. Koe mga honi fōki ni kua whie motu ke he tamena ni whakaingoe koe au nino. Sipi hewe e talhawanga mai hea tutulua whahe fōfuang matangi ke motu ko niwe. Tū toko lalo lahi e uha ne whai tō ke he motu. Sika eke kua koe taha matakai nanga ne ke whai huhu. Ko whē tau kawe hihi, nā totolo ni tau hihi ka eke ke tō e uha. Si kua kakanoha ia fuki, ni kua haketa he tau tutongi, pe he tau hamatakai nangi au, ilo ane ke koe, kua onongo fulu tā la te ai mone he tahe kawe hihi. Si o e, nā kanwana te au he vahaia, nā koe hongo fulu tā la, koe vahaia ia. Kua hoko mai te ke mga honegi, ai ti totolo lahi e hihi e tunga he tau mga kwa mole, linga kwa lahi maha ke whakaonga he tau vai pumpupu, po kwa mangu lahi kele kele, ailo vai kumkumianga fuki ni ke ilo e tonu, kai pihia e tau totongi ka eke kwa manako ke tau whanga koloa pihia. Kai manu mana tu he fua ke loto, ke tau mga hoka o ka hai ke tau motu tunga lalo tonga si o ke whakatau he tau fua Pearl, ai whitanga tene konu pe ai ni tau ka koi pihia. Si ngā manamana tau tau tūru ki hito kawe hihi ha tau tūru a mōtu ku niwe koe tahana ko loa mahui ngā ia. Si kua ai ti tufu whakanoa e tau ka hoa hihi ha kua e mūne. Kua toka te ke whakaonga ni hito mga aho ka whai whikau mahui ngā. Aia, kaike kua whai walatala fuka koe ni kua iloa mai mua te kata tūlu a tau whakaroanga ke motu nei kua Nistilani ai a wilo wilo mai ke hinu mela telefoni nā kai walu seau nā kai lima tūlu taha o te mga honei mai anongonongo atu ke he laulolongo nei mai he mta kau fuata hā kupu koe ka hoa puka.

ala falahia te kemi tūru matau matakai inanga ne tū mau ki whakanongo nongo mai ki hatau tūla leo taongo ki he mga ho a whia whina I poke pouri e pone koe aho ke hong furumari mai ki sepetema tau e a whi moi ua furumaono ha mtoro ka pisinga nei ko Jorinda Heka kua hoko mai ki tātu hatau tūla tu whakaholoanga ka mata mai he matahola hongo furu ki o ki o ki atu ki he matahola ua ki he mga ho Pungi pungi a pungi, whakahoe ki mua hea toa ko riwa tautoro ke whereweia pēnei ki runga ke he hana. A tautoro leo taongo ke he awhiawhi nei.

tau nei mata mata kei nanga ke fai te punei koi a mamla ke tau tūl ke whanangonong ke rau tūru ni fai whamatala mai e tau wala tala tutupu ke he tau whanau ni we ke he mangana ko Brisbane he motu ko Australia a mamla ke tau tūru ke rongona lau tūru ke he tau whakaholoanga PME ni we ke pauri e pō nei ko rau tūru ia ko laka tapatu e toa mai Brisbane misi hane ka seta I Sydney pia fuki ni mo pepe liwa ye mo he mangana ko Perth a mamla ki ke rongona lau tūru te whamatalanga ke ha tau tūra leo taongo ke tau tūlata ki tāne hanga awa tu tau tūru ki ai matau matakainanga. Pia me niwe anene whaifakana ngonongu tū maumai a koi ki ai.

0: mata mata kai nanga mga nei fa no no to ru kai ko la kata pa to ma ia he te fa no ni we i Brisbane la ka fa la fa ia te fifth nei
1: ai fa la fa la ia te ka ma Mr. Rinda ai a ho fi fi te te fa la fa la kam tu ru ka ngahu he PMN ta ki ta kam tu ru ko i nanga ro ka fi ma tu a ko a ko inga mo ko le mo ka ngahu ka ta tu ru inda he ka lo lo pa vi hi luana pi hi a ki a hale mo ka le pi a ni kam tu ru te ta ka te ni we ko fa no no ma hi pu ri pu ni fa u e ko li fre ve ia ki pu langi ko ta va la ta la me ta me na tu tu ku ma hi te fa na ni we i Brisbane ko ta we ki le si a tu ma nga i ni hala tu ru te whakaholoanga tapu tunga whamahani he tau ahau tapu te ki taha pinli e ka le sea ni we nene veke ta mamatu a kwa ko ko hola motu tama hola motu moi hana to ko ua kumakilina Ipswich ni we uniting nene veke matua temi santau piosi a Keiser Ridge ni we uniting le veke ta

0: You're now listening to PMN Niue.
1: PMN Niue ane me te olea lolong fulu fulu ana ko whakatangi tangi atu ke lata mom toru ke he. Mga hau fia whinei mātau mata kai nanga whakalofa hau fio fio tu ki a koe. Ka heke ko whakanongo nongo mai a koe ke he tau motu mamā o ke mga hau nei mua te hata tora motu mori ko Niue. I fwe nguta chau hau nei fia kai wala unga hanono atu ke la tori runga TikTok ka hako atu ke hamta unga. Ta mai tūnu kapika kai ka nā whanoa. A ngā ki mungo ia e wala talo Niue. Ai, koe manui hai e hono honu atu. Whakalofa whakini ki haka machou. Koe fia kai vola talo, pui fia kai vola unga. Pia i ka ha. Toka atura e tala ke he unga ia tō kisia atano iha ka longe tō tupe. He tala hau mai tō mamatoa ka whakapaua kini ue ke kai tō kai loro ia.

0: now listening to PMN Ue.
1: Tōne i matamata kai nanga tō whakanongonongo tō tōru kia he taha he tau matakai nanga ne kua mauai e pene whakamailonga he patuiki ke he whai tapu nei koe hea tau tūra kapsinga ia pukamatoa ia ko vaitoe lau kumitau ke tau mga hakuku e mua tō whakanongonongo tō tūru ke hana whakamatalanga moi whakatutalanga moi ako inangaro whakafi a koe pine ia ko maua ia ke tau mga honi tō tahamitala he maturu mānena vai ia koe hea koe a whakamelonga nei, nei ke mua koe ke lata mehatonga homitaki e nō fuat ke maanga nā kutanini.

0: listening to PMN Niue.
1: PMN Niue, ane ne whai whakanaona ho mai koe kia mga pisinga whakarawhola hi atikia koe ke he mga ho a whiawhi nei o ni mga tātou ni mga harong whrumau koe atou tūlo te wana tāra tutupu ka whakanaona ngō tuki ai ke he tau mga ho nā pia whuki ni atou tūlo te kopisinga mai mūtu ko stāria ka whakanaona ngō te whuki atou tūlo ki arau tūlo ke he whakaholoa ngā he mga harong whuru ke mga hala ua ai I tuko toko ate tūlo a tonu ka he whakaselinga mai ke langona whalo te wana tāra mai arau tūlo ne nono fuatu ke he tau mataka via he mūtu nā ko stāria Brisbane, Sydney, Perth.

tu tai hau katu te lolonga pia me ni wene ki o whakanongonongo me mtoro ki aike he mga tunu ni ma tau matakai nanga whakalofala hia tuka eko whakanongonongo mai lai a koe ke mga hanei waka hui ko whakasalinga mai ke hata ua leo taongo toka ni whamuhani ka hake to whaitapu taki taha koe o kio ki whaitapu ka mori ki tua I aifita mga huaroha jone tau si kututa mamiranga ia ni ka ha whina tuni ke oki oki longe do mena Lore lore sinu he lahi ngā hua ke whaitapu. Longa te whakawhika wanga ne ko whakawhitaki ai. Maua e marolo he sinu he osi o kioki. Ka kai ko liu te kaha ka mata fuki. Na pia ni kai na nofi mutu parangi e matamata kai nanga. Ko mena maui ni kaha ke tupi kai whai tupi. Hang ke helangi he whai na longo mai te mamatu hatau tu. Pia meni wea nene whai whakanongo mai a koi kia.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Wani mo mata mutre nang ko hata tu ruta wala tara tu tu puka mam na kifra nang ngo tu kia kita mga kuku ene to mai mua ko we kila tu ko mai ki ke ta use mai hata tu ruta a wala tara tu tu puka lata ya mai fight apu ne si fio fio foki he I lo mo I fra nang ngo tu ha ki he long ai tu mena tu tu puka mo tu tu ni we le ta mai ya ya ya komu katano ka we la ke ya I fai la inga hua ta mo I ta wala tara tu tu puka lata mo tu

0: are listening to PMN UA.
1: PMN UA ni ni fafra na ngon tu mo mai ko kem ko singo fra lo fo ho fiu fiat ke ko ke mga ho pungi pungi nei ko hoko mai ato tu ruki ai. Tunga nei a ko e falo ato freloanga ni ko mai ke ke moa ke he leo tau ngo ha PMN UA ke he mga pungi pungi nei. Ko e mamna ki e mtaka ufko a shodei group ha masai ki motu ni ko ni silani ke liu wa lau tūru ke lata mai aho whakatātaha lau tūru he aho uafurumataha e mahina novema tau ue afime uafurumaono ka mate hema tārongu furu ke mata hora tūru ke palela ka ina ne whai tau stumau ha lau tūra matangahua ni ki aiko e ka ina nā ko Ngāta Puai Community Centre ka manako mtūru ke maua taha store poke maua whakalorohianga ngā uia ke he

0: 531 PI. Now on iHeartRadio.
1: Ko te tu fukau I ki am tōru nei whaifranohono, ko me ki hatau tōla leo taongo ki he mga hapungipungi nei. O ni muka psingo luana penien, ka matuta ki atu hatau tōru ta fukaharoanga. Hoko atu ki he matahola ono ki mga hapungipungi. Ka he fukau ila hi kua whanohono, tu maumai koe ki hatau a leo taongo. Pia fukina koe ki hane whanohono o te leo taongo koe. Ne whai hungoru ki lungi whumoheanga puke ilo te he... He ka fui mga ne mo he no to fale ke ma fana po ha o fe ni mene ha ye ko mo kap singa fka we u tulo ko li u da u ke fleve ye ki longa ke le ta o ke fa ta pune

O ka tūi tau rea roronga PMN Niwe, o whakatangitangi atu ke lātumo koe mga pisinga ke he mga ho pungipungi nei, ko hoko mai atau a ki ai, whakalawhurahi atu ka e koe tūi a whanau hawe māme au nei, po ke a pōngi, po ke o kio ki whātapu, whakamruina atu ke a koe mga pisinga mo ai hau atau matakai nanga, nei kua whakalataha ke he mga hau nei ki tutu ai tau a whanau, whakaue o i tu logo, whakanongonongo mai ke tau a leo taongo, he whahitapu nei.

Ia mata mata kai nang. Hoku mai tuai mga hoku mawe hea tuai au. Whakaue wa tulong ke hamtoro te whanakonongo mai ke hata tura. Whakaroanga pime niwi. Ke he palela ai nea fike hoku mai ke mga hatunu ni. Hamtoro ka pisika nina koku mawe hea tu Jorinda Heka. A mamna ki ke amunuina me mafora. Hamtoro a tau mamna ki anke la tai mwhaitapu nei. Tō riwa tau turu ke fleve ia ke whaitapu ka hau. Ke anono fwa mo amunuina mga hapungipungi nei. Muturu kia ko Jorinda Heka nei ko mawe hea tu. Anono fwa.

Fala, fala, que é a tua, põe, põe, qual é a tua que faveia, matutaki, que é a tua, lá tá ongo, que é PMN, niwe, coluana, fala nisso, pene, né, qua, tukua tuha ko atau whakalofa ke hea ta tolo pungi pungi nei. Kuma tōli nei whanonga mai ke he tō kawi mamau, tō kawi tata whakalofa lahi atu ke mu tōlu. Auna ona ta tōlu ke hea ta tōlu a whakauranga ke latme pungi pungi nei. Tō tāla ta tōlu ki tō mene whai, tō tupu viko ke hea ta tōlu a laulangi mai hea ta tōlu fōke atau momoi. Whakaui fōki ki hata tōru a kaunga hua kwa mai ke ke whakausi me te wala ia ke Gerinda mai hea ngufuru ke hako mai mwene ke hala ua mo e hata tōru fōki a tamawhine ko ina mo memo mo ama mai hala tōru ke hala ono whakaui lahi ke hata tōru a kaunga hua ngā hua mai ke PMN anyway ko hea tolu foki a tolu longa ne ko mai ke ke tātu ki whanonongo whapea fia whakamawhana mai hamu tolu a tau whanonongo mai ke he hata tolu a leo taongo koe PMN anyway whakalofalahi atu ke hata tolu a pungi pungi.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: E te ole hatatoru, whanau nō ke pungipunga nei, kua ngata hatatoru ke e vai avatu ke he hatatoru a maanga ko hākupu ni la longa hatatoru ke hatatoru a motufuruala ko Niue, mo e Niue Eclipse poki, a la tōla la longa ko e tamawhine lole lole. A nei foki hatatoru a tōla longa mai ke ke tātu mai penina, mo e whiwhine Niue, mo e fōfou la ki lunga. A ia tōro leo mahofi hofi da tōru kua whanonongo mai ki he bongi pongi nei whakalo whanahi ati mo tōru. Nei whanonongo mai tō kama mao tō kawe tata ko luana whanisi pēni nei ko matutaki atu. Whelvi atu ki mo tōru ke pongi pongi nei.

0: whakawhalahiat ki te tōru, a puingpungi nei kua hoka te tōru ki ai. Hei e tō leo te tōru whanong ki ai, tō leo ma hofi hofi, kua tātu ke lata moe ha te tōru a tau whanong ki ha te tōru a puingpungi nei. Kua hoko mai te mga hawaruana ke mawehe atu moe tuku hako tau whakahui ke mutōru. Tū mau ha mutōru a tau whanong mai ki ha te tōru a leo taongo koe pī e mene niwe. No nofo moe munuina ha mutōru whahe tapu a tō liu a tō tōru ke whereveia ko Luana Whalanisi pēne ne kua matutaki atu, mga hau atu, moe mawehe atu, no nofo moe mawhola.
1: You're now listening to PMN UE.

0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: E momo lava nfa tala fatu il paima malu Samoa lo fa fong mai mau te malau ni tu na. Tano fa lava malo se ifu nangi ma mau matafi. Usi mai lo fa fong e tala fong ni o nesu lua. Sulima se te malua firis fulono ali lima tolitasi PI PMN ya Aotearoa. E faita wafi tangata o kilani ni ti eti elu na fo wafi fo wale City Rail Link. Ina wita tana anua ia le tae au la susa. Ise fainga fa ona po neyo na fo wafi sa fa alua ile lima tesima le lima piliona ta ala le tau. O loo fo fo le vanga fa upafai ele national. E toa fiesa vanga fa upteo leo leo e ngaru lua ilunga na fo wafi mapasi pe afai e toa filifilia la ato e pulea le malo. Pe meleso upo leo leo ya Mark Mitchell. Le afa atu ina sifanga fa apito leo leo mofila wa inga ya ukilani ina iya wa aya leo leo nunga unufoafi pasi wa afeo wai po ferries fa apia nufoanga ita unu ya imalanga. Elima sifulu leo leo fau le afa fa inga alwa ngaina wale amawe leo leo situpe fa upopo e fitu miliona talang e ala ilpaketi po le tala le tupe le lua afe lua sifulu fitu. Pemelita ita ala National Party ya Christopher Luxon e tā ule nofo ma le mautino o tangata au kilani o le amafai no whemala ngā i vave ma le saonga le mū. Na tā ule matanga luenga o tupe poli treasury e le ia i lava se feo tina inga ma le kāpeneta e le i fai a New Zealand le ofo e tali mālo ai le fono ta i tāio le Pacific Islands Forum il tau sanga fōu. Pa mali minister a tupe ya Nicola Willis e matua fa ititia tupe o le patu tupo le talo o le tupe mo le fa moe moe ili sili atu le lua mai tolu le au fa inga ona sa manatu mutanga lue ngau tupe ele o manino le ta ua le fa alu o tupe le fu o fuanga. Ai mai se ai ele i uia ala o mea i se fa atanganga ma le kapeneta. Pe ita ina ta ua le minister o la o mta upi ta advai fafo a fionga ba vasamana ya Winston Peters ili Radio New Zealand fa apea, ua uma na longo ina le pale mia o Christopher Luxon au le ifaya le ofo, ma ele aise a ya, isa ili aise fa atanganga, ma ele kapeneta. Pemele a fionga anaye atho anaye, ua fa ititia le fa atuatuanga ipulenga taufe malanga inga le telo tausanga, ona o fau fau tua le fa maoni ele mafai onu tu inatu talu sanga mo visa le taimi titau. E mana ole vanga fa ufaya le New Zealand first, e tu ina atu itangata mea tu motu le Pacifica lo nofo i New Zealand ya unoma se permita aloa ia po overstayers, se vai taimi e lua tau sanga, e fa asa ole le ea latu talo sanga tau fe malanga inga, au le yo o ina toi ti poti esi ma New Zealand, ma le toi mawai se visa. Olo una ia malosi anae afa anae ia tangata Pacifica, olo ilea tu ulanga, na ia awane i faa mai mawina le ne ia avanoa. Fa mesi faa la aptonga soifu malolo ina Maori, wa faa unga sese e le Pōki Trust o ta alonga i masini poka i papu mfale kalapu le lua sifunu valu miliona ta ala. Ma sifa alavalari matua unga unga lea. Wa maulu matanga alunga mta upo lo toifalo lea tunuu, tupe saa tatau na faa alua unga if so swani mo unu upo communities, e tutongi ei tupe faalu al faalabu tonga. Pa melipule sile ole hapai te Hawara ya Jason Alexander, o tangata maori mafio anga po communities e matua maua lalo tupe maua, o la tou na o lo oamo ina se adenga mamafa o le neifa ale tonu le manuia. O se su esu enga tumaitia onga le Pacifica wa mawai e tutamale afan sa waini le tausangataluai pe bullied. Wafaana wilo le Pacific Community ila nalipoti o le lua afelusifu lima Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment le ea ufi aisifu ainga le soifuwa manuia po le well-being. O le tootele o tamaiti maasani, o tamaiti a onga na fai mai na faasa waina na ato ule a onga. Na mawe su enga wa mionga maasani o le ulangia po le lafo ingo tau faafefe manga oi ala ato mea totino. Tuse male lua mai tolu te maitia onga le iputia mai le ya afianga, male afa na faa manu alia o lato tino, masasa, fe keki pe fe la umata. Male tana faa iu, esile male tolu sifuru tangata o leilo loa pea ina wafuli se vaa sa malangai tangata le sami sa uto i Vanuatu, na faa mitale se tasio vaenga la vea i fai mai, o se vaa venga ili sifuru lima na faa sao ina mai le sami, wale to olua ufa maonia mai wa maari liu ili tae ao le asfraile taluwai. Ta watu ili pailate malifuwa mai yo Mark Turnbull ili Radio New Zealand le low low wa tele le tau ma matangi ma lo losi sa ma tua fainga tai au au nanga la vea i ili sami. Sa mo telefona o le nei yaso manu tele ina lau tapo inga pulea i Maria ma kelita tuu so i fua.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Alo lo mare awe ki pe malo le le tonga tope ko o flip mundral mo ngongo a tu site ko ni ho full money ma septema wa fe wa no o ku ke fo be fo ke ni hi a ke nga hi ta wa nga ko ya le lue ke he ka mo hi fo ye ka kai he ko ta lo me ane afi ano fa ba ko ya o ta no lo fo o pe mo ha ta wa nga le lue I lo to au kala o kwange ko a ku ta to la ka tu ta to lu ya ki a ko nga fo o ko nga wen fo ke na fe nga mo pa nga ni ma po ni ma piliona pe o ku ke ya tu a masani o ke ngata pe a ene uno atu a au kala ni ki tu nga fra ono po ni ka u te fo tu tu fo ki mo ka polisia ke na ia I he taimi ko to pe ke o ngo I e ki na to lugo fe fono nga ki o ku malu a efeitu u o mai no mai fo ki ko ka polisia e toko ni mano e vahe vahe ki he nga awe ia ko ni mo takai holo I he nga he tau anga re lue mo tau anga pasi na e pe pare mia ia o nusila o ku mahu inga ke o ngo I e kakai ko e te na fo aonga I e se vesi ko ni o ku falala anga mo malu a efeitu u ia ko ni ke nau iai e taim ta tau pe o ku popo ulahi mo ha polisi malo lo ia ka ku hoko ko e fafufonga e kakai hiko si lio whakakolo ko ia au kalani au Filipina o ne fie fia ki he fotu utu ko ni a e kautaki ke o mai e kau polisi ke nau I he tauanga re lue mo tauanga pasi ko e toku paafo ke ni e whai national ki he pureanga pe a o ku popo ulahi ki a ia fafufonga ko ia me manukau me he kau polisi na pe e Mark Mitchell ia tena fotu tu mo hatai minga awe ke na ia I ma wai pe pe amongo I e ki na utoruko ufe fononga aki o ku malu pe neo o ku fopapao I mai foke kau polisi ia e toko ni manoa ke wahe wahe a ki na utoru I he aluanga pasia mo e aluanga re lue ia ko eni kako e toka nga alfil paina ia ke ua fufu o loa a e tari ka e whinga I ke hoko rewa he ku kamata a e nga awe o ku toka nga a e wha e whapaanga ko a e pureanga ko hui he na ikai whakakau ki na utoru ia I he talanoa ko e ki hono whakale o e Pacific Island Forum ki he tau kahau. Ui ngai nia he kua asi mai a Winston Peter sia o whamatala e ngahi wahe wahe me ngahi fuatutu ki he hoko ko ia a e whakataha he tau kahau. Kua asi mai foki a e whetuta ki ia a e mnisapa anga a hano tuutu ko ia o wahe toru e ua a e mea kua tuusi me he patseti ko ena o atu he taki o e New Zealand First. Na pe Winston Peter sia na ane os whetuta ki he pandemia ka Chris Luxon pe ana ikai ha tuafie ma uia ki awe ki he kabineti. Kua tuu e whaerei pāia ke taukapoi a e kiwi seiva pe ke hiki o pesete ono a e wahe koe o tuku mai e tohotaha unga ngā ue. O ke heia pe mea koe o wahe iatu e tohotaha ngā ue. Kua tuu e whaerei pāia ke taukapoi a e kiwi seiva pe mo fotuu ke hiki pesete ono a e mea koe o atu e he employer pe koe unga ngā ue. O ke heia me he mea koe tāna ki atu e tohotaha koe o kwa ana ai kiwi seiva. Ka ehe taim ta taupe, o kui kai foki ke nao fieteke e ki nao tolu ai mea ai tōtaha ngā ue ke toe lahi. He ulotonga mafasia pe ai ngahi whamiri tau te fito ai ngahi aho koe ni ai mamafa koe ai ngahi totongi oi koloa. O pupo foki a whai national ia pe amoe New Zealand First e wha malohi I ai mea ai tōtaha ngā ue ia ke ne supa pe kone toe tāna ki atu foki. Mwelonga I whanau ke kau moki nao tolu ia I e mao whainga maari e koe ni ke kamata ai supa. Na e whamatala be e whaha ia pehe, o kui kai ke nao fu loto ke whamalo hii ai ngahi whamiri. Lotonga ai tau whinga koe ke tokoni ki he ngahi kulupu I he community, kua hama I e nia ahono ngā ue hala aki e taha o e ngahi kulupu. Ai whakapa anga koe na e o mai me Department of Internal Affairs. Koe kulupu koe nina e whiunga mo e pa anga e ua walu miliona, pe koe whakatotolo na e whai he Department of Internal Affairs o nau mauai ai ngā ue hala aki koe ni e he kulupu. O pehe ai he purelahia o e hapai te hauora, Jason Alexander, o kuhoko ahono iloi, ke nau sio ai ke ngahi mea koe o kuhoko I he community, pe amono whaonga I hala I koe ia o e paanga. Pe ane pehe, ai ai e minu ia, mwe nau toe mai nesi a nau tolu ia. Sipoti, ku maho whaha e host he team net polo koe a tonga ia, ngahi whanua ke ke he enima Fisi, Hamoa, Cook Islandi, mo Papua New Guinea, ke nau whi auhi ke qualify ki he whi auhi whakamāmaini lahi koe I he World Cup. Nē kawat whoke a tōnga ki he whi auhi koe ai spoti I Komonueri, pena e whikahiwa a tōnga ia I ha tīmi e hongful māua nā kawatu ki he whi auhi a koe ia. Ka ke he upehe e CEO koe ai tōnga Netball Association, sa alote e sisfa, Koe tau mua koe ni, koe tau mua pē ki he World Cup koe ai netpolo. Pe koe te nau host mo taritari e ngahi tiimi koe ni, ka koe nau tau mua ai World Cup. Fasi pe ulotonga i Aokalani e tiimi akapulu me kolisi a fo'o great tolu, pe koe nau tolu koe te ki tau tahanima. Na nau tuu utamai ki Aokalani e fiafi tokonaki hiria e nau aahi mo wainga he mo tautei Christchurch. I Aokalani o utaha pe foki e whenga maari e wainga aia, koe koe whakaosinga koe o e tou wainga, pe whakahoko ia, pe mai kolisi koe ia Liston. Ko Liston College o wikai koha kolisi lahi, ka kuilonga pe i hene whaafraohowarei e ngahi tiim whakaako, hange koe ia koe Kelston Boys. Nei toki fotu pe foki e kolisia koe ni e tahiwa fitu wha, pe nei whakahingoa ki e taha e kau epikopo e tae sisi o Aokalani, nei tau whanoa a ene taki he siasi. Koe taha foki e kau kapulu iloa me he kolisia koe ni o kawai a Craig Dowd, Mark Carter, Kevin Senior, Mark Ellis, pe nei ako foki a DJ Forbes koe ia o ne taki a tiimi tautau toko fitu a Nusilani i he api ako koe ni. Koe tiimi a ahi mei apfo uuk taki mai meai pureako lolotonga pa atere valo siua o e kautaha maria pe a okiai foki pe moongo tiimi e ua. Pe kukau herisi o kauwhai ako atua meri e tolu kuri ki i valu pe musiliako mai langi. Okiai foki pe mwini hia o e mātu o atahi whānau na nau mui mui mai be i he whānau mu fofi ao. Pe kau atua e ngai whaekoni Savelina Oneone vastai fisi hoi pe mufituri halai fonua. O kia be foki a manaki lere ia ki he kahau o e tiimia koe ni mo e whanau i himala e akapulu. Pe hoko e ahi a koe ni ka hono silai mono pātolo aki ki nau tolu ki he misi koe ia. Nga tanga bia ngongu woku mai makita tole a koe ni fatanga beke mumaha a lere ko au flipa motu lalo tu a fatu.